0: di ngaku-ngaku batur wong urakan.
1: Tobet lagi wae ditompo wis katon anggone adol ayu.